Ushomile lapini chawo sinezile zibhenga njalo kokoko kokoko kufanele senze nakude ngoba jene sona timdawu ngupuna namhlanje. Ushomile chijikelele sibo silwana zindele zinyoni. Yambende ngalayini. Kuze bomvya zone John.